I ka fè nan chay la pen pou anonsè la mò an moun nou eme an chay. An fi, an mama, an gwan mama, an sese, an kouzin, an jan, Rebecca Celestine Stanislas, pli me konèt kon Yufelta, Ata, ebe sese, itwe pase al l'opital OKU, jè di li 21 mai l'anè isi, an laj 63 l'anè. Awajban pou le teman, Rebecca Celestine Stanislas, pli me konèt kon Yufelta, Ata, ebe sese, ka jwen anonsè adan yon lot misyon, ko apwezan yon kouchan kaimo Lazarus, Chimedokla, Viefo.